0: Zuka Bandi Brando Badabe, Alanda Doski Brande de Bedebedebe. Abada badaba, Rabaka bazuka badabada, Rabako shaka badaba. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth.
1: Unim se. Unim se ye bom pa yesiye. Me unu bi se. Oda ayi efese awwa kanu. Na wo ni mo ye dene. Iba da ba ra ba da ba ba, aya ba ko sha ka ba di bra da da ba da ba da ba, le bra ni di bi atos ki bra na ba da ba da ba, le bra ni di atara ko ska ba di ata, me fri me ho ho mo sha, sa ka sa ka ye bi ha, da ma wa li ba, da ma bra ba ba, wo ye sho de ba, a za ka ba da ba da ba da ba da ba, iba su ka ba da ba ra ba da ba da ba, le bra ni di atara ba su ka ba di bra te de le.

0: how nesen e dia na tete o e dia na show so a wunya obi nka wa mane enkyere obi di ni tumi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se nia mafem e hona nana prempene na bedwa fo tena asem kro ne so na wapapam na wapene pomasi bre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni nia mafem jumadie bete no te enti adwa da kwasi fia de bia anopa no ndu kwasi awia du mienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bio se obi na mo how you mu biara onfra homa trufo iso 0557151178 near my firm in Simbebri.
1: Adwanade na odwe hu sei
2: ohene eye bibi na se madwume ho sa meto ho na ni ma bi piepie firi me ho te sa katoa katoa
1: na onte doctor Ketimanka
2: the infection doctor na
1: adwa wate nka na ontwe me papa yi wono na akofa powder nwanwa so bi da badwa so a the friends Ketima herbal powder ekumu ani nyina de free in peduanum beti se gono syphilis candidiasis anase hiv chlamydia na etete wo dia onya powder bi a ebetu ase e de amount se onya infection bi na wanhwe no wantu ase a eduba bi a etima woni fra e ma oba eduba bi bonse no ma bi yifiri wase ti se egusi sazu na wo ye be mo etima me masam ye mre na fo be mo na twefe aka ko mti se nkuma no omo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betcho se de obenu na bebo na fo infection ni na no etu ase e de ama che na wo kwa hen
2: me ko pe bi mato e he kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia omo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana